sa. Tiyo, lure ko tiyo ni ore mano. Eh? Tiyo, ni na amin na kanako di ni dokra ko tiyo. Eh? Nama ko chunyo kas nama ko chunyo kas. Dokta no pi mamro.

Aji mwono rebo. Jimmy nyakwar. Aji mwono pon kada usip na. Ipon me usip na mwono pon kada gika.